susute ngayina kubala lususute ngayina kubala lususute eya ya ngayina kubala lususute ngayina kubala lususute ngayina kubala lususute eya ya batembulo yo di

Sute nga yina kubala lususute, nga yina kubala lususute, eh ya ya. Nga yina kubala lususute, batiambulo yo, libala simwa.